afun yin ori lo mo jaju won lo nijo ojo kan ni gbogbo awon ehun mole ni won lo ni lo ba olofun ti a fe bori fun olokun serin ade won pabi pabi titi obi oyan se ba won kan na ni won tin se tele ti won pabi to bi won diju eh olokun to len to duo so kan won e lo ba n pe wa ngba to ri debe ori mu obi ore obi godugba o fi kan olokun lori mo fi ton fi kan olokun lori o mu obi kan le o ni eyin awo obi na re o gbogbo won na won pariwo pe yo yan obi wa yan tan nti o da won ni ka mu kuro nibe awon kan fese jale awon kan binu won pe be ko eyin o sai mo pe ibi ta won gba je ni awon wo ni won pe ni kaba so ye ki ru yen tun ma sele laarin awon omo iya meta eh ki yan ni ki gbogbo wa ka papo ka jiyan anatan keni kan ma so pe eyin lo je yen ka wa je tuntun ti won sese gun ko le rogbo ko le rogbo a kan bi omo olodo de akande eyan ni o si feran ilu re jojo o wa wo pe eje nla mole lojo ti mo gba ade oba kin kuku je ko yi won pe kini ya le ma se lo be mo o eh ti tariro la kola igba ti won yo o le gogogo a ngba ti o ti yo ku na nko bodun ba nbo ati repora ogun ni ati woko ijangbon ngba si yo takaluku wa mo pe ye bayi ni won tepo gbogbo wa na ti faramu ti bara lara mu owo si n wole re gobo e n wole awon gomina wa ni ki won o salaye bi won ba se na ti won oro ni o e la loro si ni o ko ma jo kaluku lokan ni mo fi nwi ngba tori pabi tan gbogbo awon yoku n wo pe ah iru okunrin wo lo pabi olokun serin ade si wo titi ori wa fi binu o da oya si lera o da sango si ode rele o da kaluku won kaakiri pe ki won lo fese tu sibe gege be la won bale agbegbe kokan kokan ni won lo duro ti won si fun won leto won e je ka pawopo ka pamopo ka se n to da fun lu aje dubule ki gbogbo awon to n bo leyin awon kan si n bo ti won bo wa ye we tan wo ti o ba ye yin o ti won ba si wa ye we tan yen

kan soro isiti funra wa kan si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin nsele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to tin toru tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o nsele laarin won ase inu iyawo yi ko do si bi oko re.

0: eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa ngbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke ejo wa ojutu si ona abayo ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le ijo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a nje n to dun a mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be elomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo le badi gbogbo awon nkan ta nje dedun dedun yi to sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan dedun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta nsoro re yi ko lo tinu rara ponbele egbogi na na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ijawa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oroko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo opo mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba make sure korojo gugun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gogi bile ta gbe

Bo ẹrinku abodegbe egudo to be be latojo kine otu keje July 1 en owo ijoba ba ti ba fi o sagari ijoba bi lowo e ma moju wi na fi ijoba o edikere wa po wa po mi ijoba dajo mo pin sai san lasap fever ijoba bi lowo ato ile de Nigeria alaga ijoba bi lowo honorable tope omalayo owo fi ani.

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kikan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun Payin, I le se dede omo okunrin daada tabi kin kon su wa ma wa dede eyan amobitas cleans alayu bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kakake ore yin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amure wo lo atura aba micho ni ase agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se kon ma je nkan didudun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, gbogbo ile itaja ogun Ibo patapata, gbogbo awon pharmacy store, chemist, PCM Medicine Dealers, bakan na, e ma ri Perry G, Atura, ati Amores Rani, gbogbo awon to n ta drinks patapata, ati supermarkets nationwide. Fun ibeere lori awon egbogi wa, Amobitas, Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores, e pe sori ero ibanisero, 070-88-77-8855 le kan si 070-88-77-8855 a oni fi aisan lugba o amobitas amo flush capsule ati atura herbal mixture ni ami re
1: atue lara o o ma tue lara o atura herbal mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele lo leyin aje ki aje lu belo mi se njere si lori ariya be ni o mo bere fun amala tabulala ko si ni ye pajupo yen se ni tin pin alakan ati gari inu kikun lo fi nsere afikun ma ni atura nile ni gbogbo igba atura herbal mixture ike kan ilo ekan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sara jo sinu e atura herbal mixture on gangan la ba ma pe ni amunututu bakan na lo nko pa ti ebo ona taisan le gba rufin lago ara o safikun immunity system atura herbal mixture ile ise amolap healthcare nigeria limited lo se pe bo fe raja tabo fe sa latunta lopo ku oyoku sori 0708877855 atura herbal mixture adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi atura herbal mixture amolap healthcare nigeria limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura herbal mixture
2: atura o atura
3: Baba, egba mi, era mi kale, oroko mi yi, ma ti su mi. Ise lo pariwo, eyin didun, ara riro, ewo, mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni. O se suke suke, da towo re le ni. Oda, ti e kan sun lo ni.
4: Aba, ayo ko ti igbo ni, nipa 24/7 Aba make sure. Koranjo gogun bile ta won okunrin bire fun gba gogo. Akanse gogi bile. Ta gbe kale lona ti gba lode. 24/7 Aba make sure. Ko lo ti nu rara. O kagu eyin didun, ara riro. Afogedegede do ti ora danu. Logo lo mo bá dúró tán tí ó sì máa ṣiṣẹ́ akọni lọ́dún lólùfẹ́ rẹ̀ ìwé àtegbò la fi pèlò rẹ̀ àjọ NAFDAC fòǹtẹ̀ gbúgbà ó da alágbò ara 24/7 abamation láti jẹ́ alágbàtà jákèjádò lẹ̀ Nàìjíríà ẹ máa pe 091 60 62 63 091 60 62 63 orúkọ mọ́ni ìjánu ọmọ 24/7 abamation.

0: sa baba o.
1: Mo ṣide to to ni pẹlu oruko Ọlọrun ati pẹlu atileyin awọn alaṣẹ ile iṣẹ yi.
2: Oju oja le to to kori afẹfẹ. E so ba won eyan la tole.
3: E so fun gogo.
2: Bẹni to metu asiko tu.
1: Gẹgẹ bẹ ti mọ, Aremu Musa Adebiyi lo ko ti mi presenter to best keske be je. Oluaye ti banti. Lori eto toni e ma ba wa ka lo sugbon lowo be onigbowo lo leto eto on lo lo nigbowo e je kin lo si omoluabi bakery and conventionary to je pe awon gan ni won se onigbowo eto eleyi ta n gbo lowo yi e je kin lo si ile ise won ah ka gbo ipolowo oja won ta ba ku nbe apolowo oja ni blue sky mo mo mo
4: mo.

Omolua bi bread. O ti gbono tu jade o. Adule n pele ke si shani. Package to fani mora lo rata fi bo. Taste adunyo gbadyo gba to pataya. Un pele ke si ni. Tori awon eroja sala lore ta won professional bakers Omolua bi sese gbari sase. Ta won leto ilera tu fowo si pe o da fa agwara lo fa. Omolua bi bread. You demo demo ke ni ti o je o le yo ni. Ewo ni ka te bread lo wa ko se pa fe. Komo le ru ga mo. Ajeteru je tu je Omolua bi bread. Eyin alagba ta tara tu ta. Ateji te fe bara leyo leyo. Bere fun Omolua bi bread o ti wa kakiri ile ise Omolua bi bakery and confectionery lo se number 204 legbe first bank idojuko adila keso mel itore road akure ati ni plot 16 block k igboja wolf out road akure telephone 08035086685 Omolua bi bread banja kan si

0: gbadun adaba
1: mo gbadun adaba
0: o gbadun adaba
2: gbogbo wa la gbadun adaba
3: Tell any Bruno Jometai.
4: Oh, Bella Bini, is your own Sarah now money. Pobaji, Ubala Marumi, Sarah Yoma, Famiso, Lati Barai, DDS, No Marumigo, Debi Pay, your labor, Monk, and let you know me, my uncle, I tell you, Missy, my coming go, what I don't so dead. Oh, that must be a jubilee and you run up by your day. I don't say what to me. I
5: go, he she lucid, the lobe. She woke when you papa broke you, Goni, oh, Bulu. Then to figure out the bush of Mara Yellore, Lurie, he came in short to your maid, Alenu. You will not be a joke or sip up Okio Gulone, MAP 0706460649 0706460419. But Okio Gun, I bet like about that to figure out the bush, she was on.
6: Moki, but waited on bombing in the day, a coco ye, a bala bonisha go come, Bambi Pelumi, Baba Okio Gulu Kongo. Shari baba yi ti ba ti ri won ton ba ti wa bayi ati mo pe ohun ti yo se gbogbo omo Nigeria lanfani ni won ma mu wa ohun ti o se pataki o ma n je ohun to je nipa ago ara eniyan lo ma n gba ni nimoran le lori baba e ba wa ki gbogbo omo Nigeria
7: o se atokun mo ki okunrin mo ki obirin mo ki omode mo ki agbalagba emi te on kiyin ni baba oke ogun ti gbogbo aye mo si baba iseyin baba lowo lawa alaafia na laafi lole aye olorun ma je ka laafia ara wo di fi afia o agbodo ma wo alaafia ara wa niran agbodo moju to ara wa kan na ma se wa leni ti o ma wa nu na ti o ma gboro ta emi baba oke ogun mo wa number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura baya wawa fe mbere onne lo wami abo ni marakan to fe bimi abo fe bere lori onne abayo pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19
6: eshon baba amo ipe ohun teyin ma ngba ni nimoran le lori ni le ise yin isoro nipa iso ara ni bawo le njo se le mo pe ohun ti ni isoro ninu iso ara re
7: o se atokun bi ise ara ba ti ni isoro gbogbo nu ara na lo ti ni isoro yen apere wo ni wo wa nri ninu ara ti e nwo to ngba mi ninu ile elomin ni to ba ti sun to ba ti jin bayi laaro yo ma ri pe gbogbo nu ara lo bere si ma ro hun ni elomi o le bere ko mu nkan nile elomi o le nero pe elomi to ba fe joko bayi ati dide nile re isoro ni afi ko se wa omo ko ti o fa dide tabi ko se ma fowo mu ogiri ko to le dide nile elomi o le rin ibuso kan si ibuso keji afi ko joko ko simi ko le to ma rin lo si waju elomi ere orun sun arara Bello me bati egme ju to so orun wakati kan aborun wakati meji to ba jin laaro bayi ati dide nile re isoro ni e ni o je bi ogun seju ogbon seju ko ni le dide nile yo da be po se wahala loju orun ni tabe enikan ti e na ni papa loju orun to ba tun gbianju to dide le bayi to ba fese le le bayi yo ri pe se le se kan gogogogo bi eni to fi ese le egun tabi egbo wa ninu atelese re iru eleyi oda le mi fi ma so pe e ma ja daka ti wa na ba tin riru apere bayi gbianju ko wa yoju semi baba oke ogun fun imore ati one abayo mo ti ko awon egbogi to wulo fun okunrin ati fun obirin mo ti ko wa lati ilu sayoro ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yami lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura ero bani soro mi re o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 ika yi ti se akoba fun elomin to je pe apa kan elomin ese kan elomin ko ti e le dagbe elomin o le darin afi ko se ma fi opa sikete ese tabi to ba fe jade komo se ma fa jade elomin ati soro re isoro ni agba kara elomi o ti e sise mo rara elomi o ti e ma ri pe gbogbo nu ara ohun ti e ku ni tai tai elomi o ma ri pe nbe wo ohun se nkuriri be le so elomi o ma kuriri be le elomi o ma ri pa tele se ohun bere si ma ke ohun gogogogo be elomi ba sun bayi kile o to mo elomi le si eyo bi e merin bi e mefa iru eleyi ma sakoba fun isin ara ni ni mo fi so pe ka gbiyanju ka dide nle ka wa janfani ewe ategbo eyi ta gu eyi ta lo eyi ta salategun eyi ta salorun ta ti ko wa lati ilu sanyoro to wulo fokunrin to wulo fobirin ka wa janfani re nle se baba okeogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura ero bani soro mi re o sabu o 64 60 64 19 elomi ti e ti gbianju latun o ti gbianju sosin be ba ti e bi elomi pe bawo lo tin se ko ti e le ri alaye kankan se n pe ba dele elomi bayi e ri pe abohun na se isegun bile ni a pe mo ti lo yi mo ti lo hun mo fe ka ja dupe lodo olohun mo ti ri egbogi mo wa kuro mo ti mu wa si ilu akura to je pe a ri anfani re je ni ilu akura ati agbegbe re ngba teyan ba ti gbianju so to gbianju so sin awon agbalagba ni beru ba koke to ba kan ile oni bi kan gbe si ngba ti won na ba le gbianju to ba le yoju si mi si olohun ba ni won ni o le ja anfani egbogi mo wa kuro yi o ri pe lo gbo olohun o ni wa ba kan na mo gbogbo eyi to ti gbianju si wa to ti gbianju sawo yen o ri pe lagbara olohun wa ni o dupe fa olohun ni o dupe ta lo mi esoju lasan o ngba to ba dodo wa a gbianju a se be olohun fun baba je pe nkan kan wa nbe ni lagbara to olohun o si ri pe olohun oba yo gbadu ati ene ni le ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura ero ba ni soro mi re o sabu o 64 60 64 19 o sabu o 64 60 64 19
6: esho baba mo fe bere bere kan lowo yin se onje ti anje lasiko yi tabi wahala wa lo papoju to sakoba fun agbo ara wa tori awon baba wa won ma dagba won ma dogbo won si ma ta kebe kebe kini o fa
7: o se atokun ibere to bere yi ibere to dani eje ka wa na sakese awon kan ta anje lasiko yi atawon nkan ta mu bawon nkan yi se da to ti won du to be na lo nsa ko ba fun agbo ara wa elomi ise ejoko lo nse be elomi ise duro lo nse be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo baradi lo be si ma ro ohun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma gbo gbogbo ara ni wohun balomi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbasese ta ba tun gbin ejo sese gbonse yen bayi ko le obi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin terin pada wale be ni won si tun ma ta kebe kebe kebe ogbon ewe ategbo yi na ni won da elomi ofa ara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yo hun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yo hun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni ilu akura baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi kọ wa jafani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ati egbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi lo to ewe ati egbo ona won ti jin ko si nto si mo sugba wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode la ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin nipa ti wole ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbo ogi to wulo fun akunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni isoro kankan ninu si ara wa be la ni ni isoro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na je nitori e mo fini kayin ni awa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbo gi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbo gi mo wa kuro mo ti ko wa wa ta lawon ba ni ko gbanju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbe gbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi 07 64 60 64 19 07 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
3: o ma ti eri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo de bi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nku riri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi
5: agbon yi si lo si je lobe se wo gbo ni pa baba oke ogun ni ogulugbo de ton fi wi atego so mo ara aye lore lori eyike yi isoro ton yo mo edalenu ibo na gbianjo ko si baba oke ogun loni e ma pe 07064606419 07064606419 baba oke ogun agbalagba ode ton fi wi atego se wo san

gogo iwe iroyin punch ati leadership to fi ma won iwe iroyin mi lo gbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe iroyin laipe laijina awon akeko atawon to je oluko ti won jigbe nipile oyo won yo gba idande won eni to je alamojuto eto abo to tun je igbakeji atele oga agba olopa nile Nigeria lapa iwo orun gusu orilede yi adegoke fayo ade in lo ti soro danoju bayi wipe gbogbo akitiyan ohun lawon iko eleto abo ni won sa pelu awon alase ijoba lati ri daju pe won dola emi awon eyan akeko atawon oluko ti won jigbe nipile oyo pelu alaye wipe gbogbo nkan o na lo je pe won ti gbe lo si agbegbe on bayi lati ri daju pe won dole mi won in se ni oga olopa ohun fayade no soro idanoju yi loni lasiko ti o se abewo si ile ise olopa to wa ni ikeja nibi ti o ti to awon ilana eyi ti awon iko eleto abo ti won tun bo n gbe lati le ri daju pe abo to peye o tun bo wa pelu igba igbadun awon eleto abo to fi mo awon irinse to ni se pelu awon imero eleyi to je pe won lo oga olopa ohun o tun fi lede wi pe lori oro ijinigbe na o lawon iko eleto abo won fara won jin o lati mu lati ri daju pe won dola emi awon eyan ohun ti won jigbe dipo ki won ma tun ma ba won fi ikun lokun lori oro gbigba owo otanran iwe iroyin Vanguard atopo we iroyin mi lo gbe jade losan toni o gbona no tutu leyin bembe iroyin iroyin ele to wa lowo mi lati ipinle plateau awon agbebon seku pa laboyun atokunrin kan nipinle plateau awon agbebon kan ni won ti seku pa alaboyun kan ti won poko re ni arabirin Happiness Palm ati odomodekunrin kan kan poko ti eni Daniel Luca ni ilu kan ti won pe ni Dean ni ijoba ibile Riom nipinle plateau yin se ni en to je adari awon iko ile to je awon odo nilu na nu ati jade ti en to je alukuru won Ren Tengnong ti ofita lo ti kominu lori isele pajawi isele agbo sogbanu ohun lori ikolu to waye yi ti o ni o ti so ilu na gan na sinu iporuru okan iwe iroyin Nigerian Tribune lo gbe jade losan toni o gbona no tutu leyin bembe iroyin ile ise olopa nipinle Abia lo ti setan baye lati wodi okun kan lo sile ejo lori bo se kan obirin kan labuku won ni isasun obe on lo da wahala ale ile ise olopa nipinle Abia lo ti fi lede wipe awon ti fi kele o fi gbe okun kan eni odun metadini ogoji ni Hago upo lo kore nje eleyi to je pe won ri ninu fonran kan to ti na iyawo re nilu aba ye je bi ile ise olopa bo se ti wi won ni afrasi ohun in lo je pe o kan obirin na amara chichinjiri o kan labuku latari ape obe eleyi to je pe o daja ale laarin won en to je alukoro ile ise olopa nipinle Abia Nurein Chinaka oni afrasi ohun lawon iko eleto abo ni won mu latari olubo eleyi to ta won ti won ti wode lo si eka authority iwadi iwo daran lati se iwadi e finifini won wa soro idanoju pe afrasi ohun wode e lo si de ejo ti wadi to ba ti pari tan iwe iroyin Daily Post onugbe jade losan tuni o gbona no tutu leyin bembe iroyin iroyin ele na lati ipinle Abia ni ajo NDLA fi kele ofin gbe awon baba agba aya meji kan eye ti won ni won ta ogun oloro fun awon omo ileiwe girama awon baba meji kan to je ni odun 84 eyi ti ni Godfrey Oji ati ba enikan na to na je ni odun 85 Gordon Obulumbia in lo je pe won tin gba tegun bayi lakata won iko ajo NDLA latari mo fi kele o fi gbe won
ni pe won ta awon ogun oloro won ta fun awon mo kekeke ilewe grammar ni umaya ni pele abia yin se ninu atijade ti won fita ni won ti so dun na pe obi ora ohun lowo ba owo ajo na nloba latari olobo eleyi to ta won wi pe won ta awon ogun oloro fa awon mo kekeke eleyi to de pe won wa ni ilewe na ni umaya won ni igba ti won lo sibe awon ogun oloro o na ni won ri ninu sobo e ti nta bi tramadol atawon ogun oloro mi ba kan na ewe won ni pa ojin ti e won ni o nje otise feyinti won ni o na yin se ni o nta ogun oloro awon iko eleto abo won ni won mu ni ilewe kan ti won pe ni St. Silas Secondary School ni umaya ile to je pe awon omo kekeke meji ti won da ko won ni won ni looto awon ra ogun oloro lowo e awon baba ohun ona ti wa ni akolo awon iko eleto abo iwe iroyin Nigerian Tribune onugbe jade losan tuni ogbona no tutu leyin bembe iroyin ile ejo lo ti pase bayi wi pe ki sowure ki won fi si ahamo ogbe won ko lo ma gba tegun logbe won kuje oni dajo Muhammad Umar ti ile ejo giga yi to fi kale si lu Abuja loni lo ti pase ki won fi eni to je oludije fun ipo are ninu egbe oselu AAC omoyele sowure ki won fi si ahamo ogbe won kuje ni lu Abuja latari bi on si je pe won ti fagile gbigba oniduro re eleyi ti o je pe won fun tele ti won si ni ki won fi kele ofin gbe adajo ohun ni kete ti oda ejo na tan lo ba pase bi pe ki sowure ki won lo ju si ahamo ogbe won ni lu Abuja na titi ti won yo fi gbo esun eleyi to je pe o wa ni waju re bi won ti fagile gbigba oniduro eleyi ti won ti fun tele iwe iroyin Nigerian Tribune atopo weroyin mi lo gbe jade losan tuni ogbona no tutu leyin bembe iroyin

0: ẹgbà mi ẹrà mi kalẹ ọrọ kọ mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo ẹyin didun ara riro ẹ wo mo se mọ pe ko le mu ọkọ lo oko mọ ni o se suke suke da towo re le ni kódà ṣe kan sun lọ ni
1: abba ajo ko ti gbọ ni nipa 24/7 abba make sure korojo gbogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 abba make sure ko lo ti nu rara o kagu ẹyin didun ara riro afogedegede idoti ara danu logo lomo okunrin abaduro to ti o si ma sise akori lodun lolufẹ re iwe atebo la fi pelu re ajo nafdac fun tẹdun gba o da alagun ara 24/7 abba make sure lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 abba make sure gbogbo igba ijawa ija osi always guide me
2: aje ki ama ki gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa te tin la fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala ofera nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe ami ilowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki won o di en ti o ni awon duki ata masi properties da lai se yipo lagun ile ise kan wa ti an pe ni city care kini won ki e fun gan kini won duro le lori jo la fi ni asoju city care ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunola e ba mi ki gbogbo awon ara ile
3: eku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunola gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo abayin ti a mo si CDCARE application ni te pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die gbogbo nkan elo nu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
2: gas
3: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ki won lo wo pe elo ni won ta
2: kini o ko ma se pe fe gbe won mara
3: ni ti won lo gbo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo di lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks
2: ogoji
3: ose lati mo sanwo
2: mo be bi n pe se won kokoko so iye kan le ni won wa gbe oja won a mo so yoku die bawo won se
3: e seun olotu se ri bi a se gbe kale ni wi pe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wi pe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won won a mo san iketa ikerin leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa niyan sa
2: ikini idi ti e fi se ba n pe ka won koko san wule die de to di pe e gbe oja fun
3: e se won olotu se ri nkan ta se ni wi pe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die so eni ti o mo osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
2: eleyi
3: yo le mo sanwo lo olotu en ti o si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
2: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
3: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati eronu la pe ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyi nile se wa ri toni moto de a mo fun won lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkankan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin lamu rara
2: nibo ni office yin
4: office wa ni Exodus filling station formerly Tota opposite Factory Pharmacy Oluwatuyi Quarters Akure Ondo State
3: Oluleṣe wa si wa ni number 6 Ike Asogua Anthony Leku ni ilu Eko be ni olotu
1: e pe CDK sori number yi 0707454-2995 lekan si 0707454-2995
5: 9-5.
3: Ẹ ṣeun olóòtú.
2: Ọ̀rọ̀ lẹ́tígbọ́n láti ẹnu ọ̀gbẹ́ni Abdulhakeem Okola tẹ́jẹ́ aṣojú CDK. Ìwọ náà mọ́gọ́rẹ́ lónìí kó lè bàdẹ́ tí ó ní dúkìá.
6: Ọ̀rẹ́ wa, kí ló dé tó rojú kókó báyìí?
7: Wo ọ̀rẹ́, ó sún mi oje. Ìyá ìṣẹ̀ṣẹ̀ pè tán lórí fóònù ni. Ó ní gbogbo abọ́ ọ̀dá náà wa ní jò. Gáàsì sílíńdà wa náà ti fẹ́ẹ̀ jẹ tán. Gbogbo ẹ̀lẹ́tírónìkì wa ló ti dẹnu kọlẹ̀. Owó ni ò sì ṣarajọ́.

ni oruko Olorun alaye ni aki gbogbo eyan omo Olorun ti en te si si eto yi ni iru akoko bi eyi mo gbadura etina te si n gbo awon eto yi ni oruko Jesus eti yin o ni di ore ofe lati ma mu awon oro ti a n gbo lati ma mu wa sinu ise ni oruko Jesus Olorun ayonda re fun yin e je ki a gbadura Olorun ayeraye agbe oga yan logo Oluwa ogo ni fun oruko omo re a dupe nitori pe e tun fi aye gba wa lati wa si ori eto toni Oluwa ose Oluwa ogo ni fun oruko omo re nje bi a tin so oro na ni oruko Jesu Oluwa gbadura eti iwo ati aya igbase Oluwa e fi fun awon omo re ninu ona oro na ti a fe gbo Oluwa e fowo to wa ni okan ninu oro na Oluwa e to wa sona ninu oro na Oluwa e ba wa wi ninu oro na Oluwa e bukun fun wa Oluwa ka le ma yin o ni oruko Jesu Kristi ni agbadura amen lekan si aki gbogbo wa kaabo si ori eto yi ni oruko Jesu bi a ti n gbo ogbon latoke wa lati fi awon oro na sinu ise ni oruko Jesu Olorun ayonda re fun wa be si ni a n dupe lowo omo Olorun ti kara re lo lati ma se agbateru eto yi agbadura ni oruko Jesu ibukun Olorun a ma po si lori won aje a se bibeli wa si iwe Jakobo ori iketa iwe Jakobo ori iketa aoka ese iketa la si ese ikejidini ogun the text is taken from the book of James James chapter 3 verses 13 to 18 Jakobo ori iketa abereka lati ese iketa dini ogun si ese ikeji dini ogun ese iketa la si ese ikeji dini ogun ka bayi pe ta le ogbon ti o si ni imo ninu yin eje ki o fi ise re han nipa iwa rere nipa iwa tutu ti ogbon sugbon bi eyin ba ni owo kikoro ati ijale okan yin e ma se fefe e ma si se seke si otito ogbon ye ki se eyi ti o ti oke sokale wa sugbon ti aye ni ti ara ni ti emi esu

otito ti emi to si wa nlo otito ti emi yi a o so wi pe iru eni be o je ologbon ninu igbagbo Kristi opolopo won ni imo ti emi sugbon won le lo won ni imo otito ti emi won le lo iru awon eni be a o le pe won ni ologbon ti a ba wo ibi kika wa bi ti a ka loni a o ri pe Jacobo o fi ye wa wi pe iru ogbon irufe ogbon meji oni o wa ogbon ti aye yi ati ogbon atoke wa a ri pe irufe ogbon meji yi orisun won o yato sira won a ri pe o fi ye wa wi pe ogbon ti aye yi o je ogbon ti o ti odo satani wa ogbon ti o ti odo ti satani wa oni ogbon ti aye yi sugbon ogbon ti orun eyi ti o ti oke wa o je ogbon ti o ti odo olorun wa a ri pe o tun salaye fun wa bawo la se le da iru awon ogbon won yi bawo la se le damo yato si ara won ti eniyan ba ni ogbon ti aye bawo la se le damo yato si eniyan ti o ni ogbon ti orun eyi ti n se ogbon ti olorun a ri pe ogbon ti aye yi satani ni n se akoso re ti a ba wo ese ikerinla ari pe Jacobo o fi ye wa daada ohun ti ogbon ti aye ti n se o ka wa yi pe sugbon bi eyin ba ni owu kikoro ati ijale okan yin e ma se se fefe e ma si se seke si otito ese ikandogun ogbon yi ki se eyi ti o ti oke sokale wa sugbon ti aye ni ti ara ni ti emi esu ni e ki haleluya abayen Jacobo o salaye fun wa ohun ti ogbon ti aye yi ti o je ohun ti a le fi mo ogbon ti aye ti a le fi damo ikini o ni owu kikoro e je ki ki a ko ye wa daada envy owu kikoro e pe ta ba nsoro nipa owu awon owu kan wa ti o je owu ti o dara fun apere ori pe enikan nse ohun rere boya o kole pe eni n kole kini le temi na o le kole iwo na bere si n tiraka o n gbiyanju o wa ni ninu isore pe emi na gbodo kole temi o bere o gbiyanju o ko ile ti re owu rere niyi o re pe arakunrin re abarabinrin re o wa lenu ise o ni igbega o ra pe bi mi ati enijo bere bawo lo se ni igbega yi iwo na wa jo pe kini mo n se ki lo n se gan to fi ni igbega se o kawe ni se o mura sise ni iwo na pe emi na gbodo ni igbega o ohun ti o n se iwo na wa tera mose boya o kawe na o lo kawe iwo nipa be iwo na ni igbega ri pe owu ti o dara ni eyi sugbon ta ba n soro nipa owu kikoro a ri pe owu to buru ni o ri pe enikan n se nkan ti o dara dipo ki iwo na wo ona lati se nkan ti o dara sugbon wa ma wa ona lati lo ogbon lati ba ohun ti o se ti o dara yen lati ba je eyi gan la n pe ni owu kikoro ori omo ni keji re o ni igbega nibi ise dipo kinu re o dun si ki iwo na wo ona ki iwo na ni igbega ti re ona ati ba ise re je ati fa wale ni wo n wa gbogbo aru awon ogbon orisirisi a be si nlo lati ri pe o ba ise re je kon ri pe ko mo se abi kon ri pe o ni ijakule a ri pe awon owu won ogbon iru ogbon won la n pe ni ogbon kikoro owu kikoro a ri pe owu kikoro yi o ni ogbon ti aye ti won ma n lo fun owu kikoro bakan na a ri pe ogbon ti aye yi o tun ma mu ija lowo ija e ko eni kan to wa ti ni ogbon ti aye yi a ma da ija sile laarin awon eni meji a ri pe awon meji kan re a wa ona lati ri pe ohun da ija sile laarin won ohun ti eniyan o so a ri pe ija o ti e gbo pe lagbaja baba o so kan ba nipa re ohun ti iyan de so oto sugbon ohun ti a gbe kale pe o so oto ni kini idi o fe ki ija ki o wa laarin won so a ri pe ogbon ti aye yi o ma mu ija lowo o ma nfa ija bakan na ri pe ogbon ti aye yi bakan na o ma ni arekereke o ma nfa o ma mu arekereke lowo ogbon aye na ni a fi ri pe a se arekereke a ri pe ni a fi ara han be ni bi dudu bi ore ngbati o ba de odo eni keji a fa ara han gege bi ore na be si re ota ni a sa ri pe ohun se arekereke a ma wa laarin awon eni meji a de ma fi oro a ma fi ba erin won je arekereke a so pe pupa laaro a so pe pupa ni laaro to ba di losan a ni kin a lohun ro pe pupa ni o to ba di lala ni kin se pupa wa ni funfun ni

si ipinle na yen Adegoke Fayoade o si lalaye pe fifi kele ofin gbe awon afurasi ohun oni won se aseyori re nipa awon iwadi kokan to nti ogban atinuda eleti ile ise olopa ipinle ohun gbewo lati tako iwa ipa ati lati mu Adeko ba iwa ipa nipinle Eko fata ise lalaye pe ile ise olopa ohun on lo tu jale agbon le ibuba awon adiamora ogun jale adegun jale bi meji din logbon ati pe on so ni o tun gba awon ijogun pada lowo awon eyan na o wa se lalaye pe ile ise olopa ipinle ni o tempelemo igbiyanju re ele ti okun ile ise olopa lowo loju na ti le gbogun ti iwa ipa ati lati le je ki albo awon araalu ko wa ni ipinle Eko lapapo O kere tan eyan mejilelogun lo ti derorun alakeji bayi latari la lori isele kan eleyi to waye lorumoju ni ilu Kawe ni Muzere ni ijoba ibile Buko ni ipinle Plateau awon janduku adihamara ogun lo de yawo ilu ohun ni afemojumo ohuro ojo aje ko to de wipe won dana babole eleyi to mu ki ogun logo awon eniyan dologbe ti opo si farapa kojala ninu isele na nigba to fidi isele omule en to je alaka ijoba ibile Bokos ni agbegbe on Samuel Amalao lo se lalaye pe awon to se akolu na lo dede yawo ilu ohun ti won si tun de awon ile iwosan alabode ile to wa ni ilu na nibi ti opo awon eniyan ti de ile to dologbe o sapejuwe akolu na gege bi ile to le pon na to si se lalaye pe awon lase toro kan lo tin se ayewo bayi loju na ti le je ki won mo iye mi eleyi to ba isede na lo o wa se lalaye pe akolu eleyi to waye laipe yi ohun lo pe fun karo eto abo tun gbodo mo yen lori si dada ni ipinle na latari bi oro aise eto abo ti se npe ipenija ni ipinle na awon to mo ye leka oro eto abo lo se lalaye pe won se ni won ti fi awon eko eso alabo sowo si gbogbo korokondu agbegbe eleyi ti akolu on ti waye loju na ti le je ke alaafia ko pada joba ni ilu na ile ejo kiga apapo to fi kale si ilu Abuja lo ti pase pe ki won fi oludije sipo are ninu egbe oselu African Action Congress on mayele sewo re se ogba itori omo niyan se ti kujena titi won o fi gbe ejo nipa gbigba bele re adajo Mohammed Garba Umar lo pase oro on loni ojo aje to si mu ojo 24 osu yi bakana gege bi ojo ti won yo gbo ejo ni sansan ile ejo lo tun tako ibere ti so re pe eleyi to fi bere fun ki adajo on ko yowo yo se kuro ninu igbejo on lori esun sise kuseye ile ise olopo tedemuye lo nkawo so re payin rojo lori agbejade kan leto le sini lona tako are Bola Tinubu eleyi to fita lori itakun ayelujara X ati Facebook e laipe yi nigba to fesi si idajo na ajafeto omaniyan so re se lalaye wipe ipinnu ile ejo on lo tele igba kan soso ti on ti ko lati fi ojuba ile ejo lati gba ti igbejo on ti bere awon asofin agbale yi ni reti wa pe won gbe igbese eleyi to se pataki lori oro to ni se pelu idasile olopa ipinle are ile asofin agbale yi Godswill Akpabio lo pe awon asofin pada fun ipade pajawiri eleyi ti o waye lasiko ijoko le won lola ode yi leyin igba to ti pase fun awon toro kan lati le je kun ojoko juroro lori pataki oro na aboro yin fi hàn wipe atunsi ofin eleyi to ro mo awon eleyi to ro mo awon eleyi to lanfani lati le je ki won fenuko ko to eleyi ni won lanfani ati fenuko le lori ko to di wipe awon asofin lo si isinmi laipe yi leyin ti ilegbe ma asofin ko ti sere ibo idameji miran ninu idameta eleyi ti won nilo lati se atunse ofin na to ba di bi buwolu igbesi oni yo tun je bi atuntu leka oro eto abo le yi nipa sise idasile olopa ipinle loju na ti le je ki o tun je bi iranlowo fun awon olopa apapo le Nigeria nje bi e ba se ndarapo mo wa iroyin asalere lati le se radio Adaba FM 88.9 yakure ilu laramokinla wa ta tin gbon sategun baba padade e po nipa iroyin le okere

0: Ah, ni boni mo wa bayi.
1: O to ni bi to de. O tu gbere gbe ese keji. Wo iwaju re ki lori.
0: Odo nla ni mo ri yi. Odo nla ni mo ri.
1: Sori odo to wo yi. Oni won pe ni odo Jordani. Oun lo pala laarin aye ati orun. Enikeni to ba si tire koja le, o ti fi aye sile ni. O tu akoko fun o lati fi aye sile. Sugbon ko to fi aye sile, o ni gbesi oun kan te je mi ninu ndile yin ti mo ma n gba ni ikorita ike to re koja odo Jordani.
0: Se pe mo ti ku.
1: Beni o ti fi aye sile.
0: Mo ti fi aye sile.
1: Beni.
0: Lai ni nkan kan ninu aye.
1: Mo wa gbo arakunrin. Bi mo se so fun o. O ni gbesi oun to je mi, o ni lebi wa gba ni ikorita yi. Emi ni emi tin si ni woko to ti kin je keyin o sere laye.
0: Se ke.
1: Mo je mi gbesi. O da wu orun re ki lori lorun re.
0: O se wa aso wo lo wa lorun mi.
1: O se o ni kayefi.
0: O se mi kayefi.
1: Sori aso to wa lorun re yi, oun ni uniform and coat ten wo ninu idile baba re. Oun ni uniform aso egun ajoguba. Aso egun ma sere re. Aso egun ma tegbe. Aso egun ma lalu
0: lo.
1: Sugbon bi mo je so, emi ni emi tin si ni woko to ti kin ke yo ko te gbe koja re kojo ododo dani ka to sian oni lati gba lorun re boya bo fun mi
0: kimbo
1: be wo bo
0: kimbo
1: o se ba bi gbe wa gbo iwo na o na ti mo jo ni gbese nkan
0: gbese
1: be ni ni ojo kini ana ko to wonu aye o no nkan ti mo gba ninu aye
0: ki lo gba lowo
1: mo o na ni asogo re
0: asogo
1: be ni nigba to fe wole aye lojo kini ana emi ti mo gba asogo mo si ni lati da asogo re pada fun o gege bi gbese temi na jo
0: ida pada re ko wulo fun mi mo
1: nitori ko wulo na ni mo se fe da pada fun nigba ti ogo yin o ba wulo mo ninu idile baba de la ma da asogo nitori na gba asogo re pada sodo eleda re to go
0: ti
1: sada
0: nigba ti ko wulo fun mi mo ki n wo asogo mi pada
1: gbo gbo mi sori asogo re ti mo da pada fun yi ati aso egun ajogun ba temi gba lowo re wa so fun awon omo bibi inu idile re ti won o ti bi wipe o ti jogun kan le de won bibi ti wo jagunde ka awon omo na wa bere
0: ogun lati
1: ko ju be lo o ti gba
2: iya ti gbo mi yi
3: tumo la kan ye mi
2: o ti gbo asiri aye
3: listen to the secret of life
2: adua to o ma gba re
3: yes a prayer you pray now
2: eye mi mo serere
3: spirit of anti success
2: emi ati ni deboji
3: spirit accompany us to the grave
2: my shonere
3: you got success
2: jade lara
3: out of my body
2: emi
3: the spirit
2: ati ni deboji
3: that accompany us to the grave
2: my shonere
3: you got success
2: jade o ye adua
3: o jesus emi ma emi asiri deboji laise oya jare
2: just oluwa
3: me
2: ayale o
3: what is a wicked man
2: mama
3: mama
2: oni lati gbadu o
3: to pray jesus
2: opolopo ile lo wa
3: many hopes exist
2: ayade ma fi won dara to wu won
3: the last was afflicted them
2: afi won dara to wu
3: afflicted them the way they please
2: won wa ye
3: they come to life
2: won ni rogolo gogo to ye keri lo
3: just to possess
2: won ma fi segbese ni
3: to declare them
2: e wu omo okunrin ye
3: look at that man
2: igba to kuta
3: when he die
2: ni won fe da sogo pada
3: yes restore his garment of glory
2: aso ti won fun to lo nile aye
3: they use a lie
2: won tun gba lorun e
3: they took it from him again
2: ni e ti boji
3: and the grave
2: egbeduwa o show ti seta
3: are you ready
2: eya ko ni omiran
3: you villain of giants
2: eya ko ni omiran
3: you mighty giant
2: asini deboji
3: that come from the grave
2: da sogo pada
3: restore his garment of glory
2: ti boji
3: and it all
2: gboro nuwa
3: the one of the lord
2: e ku danu
3: dayo
2: e faye mi le
3: live my life
2: e tuwo lori oro mi
3: live my life
2: e ya ko ni omiran
3: you mighty giant
2: ile baba mi ti sini deboji
3: that come from the grave
2: ko to da ogo pada
3: the story was glory
2: mo so tele e ku iku oro e ku iku oro lori aye mi e ku iku oro mama
3: mama
2: o ye ko le gbadu
3: o to pray
2: omo re
3: children
2: oko re
3: husband
2: e ji won pepe
3: eje
2: eje gbadu o
3: e pray o
2: eya ko ni omiran
3: you mighty giant
2: te segun baba mi
3: ka overcome my father
2: nigba to kuta
3: after his demise
2: te da ogo re pada
3: you restore his glory
2: eya ko ni omiran
3: you mighty giant
2: te segun iya mi
3: overcome my mother
2: te jo rogolo
3: that is for business and glory
2: egboro luwa
3: the word of the lord
2: egboro luwa
3: the word of the lord
2: e ku iku oro
3: sayo
2: nitori aye mi
3: for my sake
2: e ku iku oro mo so tẹ́lẹ̀.
3: Professor.
2: Ẹ̀yà kọ́ ní òmìnira.
3: Ní Mighty Giant.
2: Ẹ kú ikú oró. Ha kọ́ ní òmìnira.
3: Mighty Giant.
2: Ilé bàbá mi.
3: Ọmọ ìfẹ́ta sọ.
2: Ṣé ṣẹ́gun àwọn ọmọ ológo.
3: Come the closest one.
2: Ilé bàbá mi.
3: Ọmọ ìfẹ́ta.
2: Ẹ kú ikú oró. Ẹ gbé ọ̀rọ̀ Olúwa.
3: Mary was of the Lord.
2: Ẹ ní sìn mí débojì.
3: You now come into the clay.
2: Màrí ògo mi lò.
3: I will use my glory.
2: Mo wá yẹ wá rògo lò.
3: I come to possess my glory.
2: Dandan ni kí n rògo lò.
3: Must I possess my glory?
2: Ẹ fi ẹ̀yin bàbá mi tì.
3: Ẹ
2: gbúdọ̀ fẹ̀yìn mi tì.
3: You cannot resign me.
2: Bẹ́ẹ̀ bá borí bàbá mi.
3: You can call my father.
2: Ìyẹn bàbá mi nìyẹn
3: o. My father o.
2: Bẹ́ẹ̀ bá borí ìyá mi.
3: You can call my mother.
2: Ìyẹn ìyá mi nìyẹn o.
3: My mother.
2: Ẹ lè borí mi.
3: You can never overcome me.
2: Ọmọ yìí ò dẹ sọ̀rọ̀.
3: Ẹ
2: lè borí mi.
3: You can never overcome me.
2: Ẹ ti ṣẹ́gun àwọn kan nílé wa.
3: You can overcome me my house
2: o. Ẹ lè ṣẹ́gun mi.
3: You can never overcome me.
2: Mo ṣẹ́gun yín lẹ́nìí.
3: I overcome you today.
2: Ẹ̀yà kọ́ ní òmìnira.
3: You mighty giant.
2: Asinrin débojì.
3: Láì
2: rógo lò. Ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Ẹfọ yóò lẹ̀. Ẹfọ yóò lẹ̀ fún mi. Ẹ kú ikú oró. Ẹfọ yóò lẹ̀ fún mi. Ẹ gbọ́ àdúrà yóò. Ṣé wàá lè gbàdúrà? A sọ ìpọ́njú. Tí a yẹ wò fún mi. Lọ́jọ́ tí ìyá mi ń rọbí lọ́wọ́. Ẹ yá dànù. Ẹ yá sọ ìpọ́njú. Aṣọ ẹgbẹ́jọ dá ìpọ́njú. Aṣọ ẹgbẹ́dọjá. Ìpọ́njú. Àti àṣetì. Aṣọ ẹgbẹ́jọ dá. Ìpọ́njú àti àṣetì. Tí ẹgbẹ́ wọ̀ mí. Nígbà ìyá mi ń rọbí lọ́wọ́. Kí ìyá mi tó bí mi. Ẹ yá dànù. Ẹ yá dànù. Ẹ yá dànù. Tí wọ́n bá ti lóyún nílé yín. Wọ́n ti mọ orú ọmọ tí wọ́n bí. Bọ́kẹ́ tó bí ọmọ náà sàyẹ. Ni wọ́n ti bí aṣọ sí lọ́rùn. Aṣọ yìí. Nìyá rẹ̀ wú ọkù. Ẹ wo tí bàbá yẹ sọ. O ní mo fẹ́ dáṣẹ ògùn ẹ padà. Kí n tó dẹ padà. O jẹ mí ní gbèsè. Aṣọ ìpọ́njú. Tó ń lò ní ayé. Ọjọ́ tá a bí ọ ni mo wọ̀ fún ọ. Ọwọ́ ọjọ́ tá a bí ọ ni mo wọ̀. Ọjọ́ tá ẹ bá kú. Ni mo máa gbà padà. Mi gbà lásán. Mo gbà á lẹ̀. Fún àwọn ọmọ tí ìwọ náà bá bí. Àti àwọn ọmọ ọmọ. Ogun tí ìwọ ìyá. Tí mo padà rẹ̀ yìí rẹ̀ lé lórí. Ẹ ogun tí ìwọ ìyá. Tó kò tó ṣẹ́gun. Máìlì kẹpọ́nrin mo sọ ìdá. Ogun tí ìwọ ìyá ò ṣẹ́gun. Ogun tí ìwọ bàbá ò ṣẹ́gun. Mo dá ogun yẹn dúró. Di ọmọ tí ìwọ bá bí o. Àti ọmọ ọmọ rẹ. Mo kéde. Ṣé wà á lè gbàdúrà? Ẹ̀yà sọ ẹgbẹ́jọ dá ìpọ́njú o. Tẹ ẹgbẹ́ wọ̀ mí. Lọ́jọ́ ìyá mi ń rọbí lọ́wọ́. Ẹ̀yà dànù. Ẹ̀yà dànù. Ẹ̀yà. Ẹ̀yà dúró.
3: Ẹ̀mímọ́. Ẹ̀yà ṣe gbẹ́jọ dá. Tẹ ẹgbẹ́ wọ̀ mí.
2: Lọ́jọ́ ìyá mi ń rọbí o. Ẹ̀yà dànù.
3: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, y

0: bosije eyin ti e wo pe egba ti e se course to relate mo science number yi na ni ki e pe iwo to ba si mo pe o le se cleaner ise na ti duro fun yin ko number yi le lekan si 08033793018 e je ki a gba bayi na e ko kale oju oni ti wa
1: se be mo ipo ojojumo le dan fi gege mi mu se faaji sugbon awon mo eniyan wa ran ti pe awon je ati mi mo to wa injurious and destructive ton shakoba fun ago ara lo poju inu tegbetegbo tewebe ati sun lawon to le satuse wa ile ise lomsam lo si mo awon ojulowo natural product won yi aku ka fo ka yo ka wa fopo le ijile gbe kale wa lo si ago ara eniyan ko wa ma rejuvenate reactivate revitalize vivify resuscitate reinvigorate ki gbogbo medemede ra korako nyama nyama to wa lago ara o bere se npo ra danu danu wa ni si gbogbo fife egbegberin bi kake yo ma le bere mu nkan pelu airorun sun wa ni si pe ibi kan lara hun ni o njo ni o nta ni o nro ni o ngwi ni oh ewo mi o maru ye se people ju e ma bo ni love some natural health clinic 24 hour service dey ti won ori ofe si wa lati ri awon akose mo se dokita fun abayo lori ohun kun to ba ndoju ko yin abi teyin ndoju ko bi e ba de ri pe nkan kan o se yin body check up pelu detoxification se dada for me da o ya si 26 adugba yegule ni ndoju ko high court gate akure telephone 080 381 7782 68 love some natural head clinic o lu pese dede nkan to wa fun health benefit iba
2: Yes, e tun wa gbo o toro ledun mi. Gbogbo tewe ta gba ile yi, e wa gbo nipa ile ise tin firin dara. To joju npese, fi se irewu ni. Be sliding doors and windows, rolling gates, iron security doors and gates, burglary proofing, window and bars, overhead tanks, structural iron and steel works, decking, carpark, lintel, iron roof, protector, fence, rails, parapet, custom design, window grill, metal fabrication, repairs and maintenance ati be be lo. Hey, general contractor ni won. Ile ise yi ni ke kan si, se bi ti mo young weather ile ise ohun kale kanka si number 3 igi sogba ijoka nilu akure ni se bi o ti mo junction gangan oruko rere won lo so won doga otito inu ti won fi sise lo so won da saju nigba ku gba ti ni gbogbo igba se bi o ti mo young weather ni e ba dogo po e pe won sori number yi 07066869571 ati 08105052164 ile ise se bi o ti mo young weather ni tewe tagba n pariwo lasiko yi pe ise yi je won won ti gbese weather yi lo another level. Ishe ti yato.

ni ẹni o le gba ni lo ye ka sato o si o se patan bi ola ayo ki se gbe ibi fun gbogbo eni wo na abayo fun gbogbo idojuko fe de to fe rowo yo eni ti wa lafia eni bi giga wu lati pase eni wo na si lu oyinbo eni ti si wa nu atoju rere ni bi gbogbo eni ta isin ojo to ti pe n ba fira ti si wa ibo larada awon to fe ki tan tuntun soro lori oruko won ile lo fe ko abi oko lo fe ra oluwa wa lori ite kan si olowo iyanu prayer center and physical healing at oluwa gbotemi community ilala obalogun kosere ile ife fun adura itoni ati amoran ohun iranlowo sibi giga e kan si baba olowo iyanu lori number ji 08038709441 moko

0: ti opo adabi be ni pe adua ti won na o si gba bawo la won bi meje meta ni won gbianju lati rin irin ajo kan yo pe awon kan ju awon kan na lo kini fa ti irin ajo yi fi n pe ni ju ni lo tori gbogbo eda temi ati e na nwo loju yi won do ba kan nu irin ajo aye ati nlari ke se irin ajo jengele nitori gbogbo awon ta lohun oba mi je ki won soro loke gbogbo awon ti irin ajo won loyin to si ladun ore mi ti won ba joko tetere be mi ati e na se joko won ni ritan gidi na ko to ba je iro ni ko ja mi gbianju ati bi awon ta lohun oba mi da lohun se irin ajo en si bi ola abi si bi ola soro pe o rorun be na ni ore wa opolopo eda temi ati nwo loju yi opo ni ya won ma nba won rin ajo opo ni baba won gan ma nba won rin ti won elomi omo ni nba won rin elomi aya won na lo duro ti won ti o si je ki owo palaba ti won na o sege bi wo ba gba me gbo o se gbianju lati to awon ni mimo lo ka ti e wa so pe olohun fe mi mo ma jakaye mo nso irakata leti yin irin ajo ola ko rorun ori eni a ma sini lopo ogba sugbon ati guki ola lopo ogba olohun oba mi ma ran awon kan na sini o awon meje kan wa tolohun oba mi ma nkoju e si eda alaanu ati olori eni ona wo gan la fi npade won ona wo gan le da fi ri won mu baba ona wo gan li eda fi nsi gbe igbese ti o run won nu abi tawon na yo fi so ni gbolohun kan pe ki n se ni ta ran wa si ri ti won wa gbianju lati ponda lopolopo ogba opolopo nkan na le da a ma dawole ta si ma se to si n je ki olola eni alaanu eni olori eni ti won fi rin ni abo gbọ ninu itan re ni ka ti e wa ni o ti gbori jenja si o won ni won fi agobo awon kan na loju won ni olori ore won lopo ogba nigba mi looto iwo lo duo dayo sugbon ki n se dayo na ni won wo lopo ogba tiru e ba wa sele ore wa to ba si je onila kaye ti ologun oba mi na ran lowo lakoko yi joko ko si gbo me daada o eyin eleda re gan loro mi si o bo ba joko tetere ati gun ki ola yi ki wo na ri to gide pa o seese ki eda wa leti odo ko ma si ro mi mu
1: ori faun ogogo esogbe oyi igode lalẹ efori oya ugbo kete kudie kudie agora mi gbera
2: eye kan kiri kiesi o
1: efori eba atora riro ni jemi gbadun gare o tun ga meta ko te ba mi fira
2: o wa ri yapa ya joko to yi si se wa te gbale pa lobsam natural health clinic ni
1: ka n se lebe
2: o gboju goya le pa mi mo ero ogba lo de saye ora kete aisan ko ba ni fira ati aisan murin ke ba go ora sore ko ba te bo lodoran mo jeun ko to ko lule ka ye ore yo mo gangan bi gan kun sabo si lagora re
1: ti mo ba fe ri aise ko
2: adirasi ran le yi ngba ko ka
1: number 26 ayegunla street opposite high court akure ondo state nigeria ko ba fe ba soro lori telephone number ran le yi
2: 08038177268
3: okun billion fun ni won so pe lo yan pe lai sise abe ewe nje ogun je
2: lo sam natural health clinic ulera pipe lije o

0: Oun le ti gbọ latenu baba oro isi ti oro ojinle oro ti to aye eni se ti mu ni mo Olorun oba lati kore eni ni janu keda o ma ba tenu sise fun itoni ati adura number baba ni ke se be ke kon si iso wa won ti o se be ton tin kon si aye baba ni gbogbo igba ti o be Olorun ti baba ba won be Olorun orire ti de ba won lori sirisi eyin na e ma tete ma je ke ti mu yin mole number baba re fun toni ati adura 09028242487 0902824287 tabi 00352482150 00352482150 number baba gogo gan ni yen te ba wa pe won ti won o tete gbe e gbianju e ma pe won so wo waju amo aki flash ojise Olorun oba o e gbianju e respect ojise Olorun oba Oda baba won olugbo atolufe wa ti gbe omi si di radio lale toni e fi adura lede
1: Jehovah
0: mimo
1: Jesus Christ olu mike Olorun alagbara
0: kabiyesi
1: Oluwa wo ni omi lo
0: amen
1: iwo mi gba agbara
0: amen
1: iwo mi gba agbara
0: amen
1: iwo mi gba agbara
0: amen
1: iwo mi gba agbara
0: amen
1: agbara Olorun agbara t'Olorun fi je Olorun ko wo ni omi lo Oluwa fi omi se wo so fi omi se gbala ni oko Jesus agbara Olorun ko darapo isele yanu ayo ko sele nipa omi isele yanu ayo ko sele nipa omi Olorun fi omi je wara re fi wo won so Jesus
0: Amen, amen, amen ni oruko Jesu. Te ba woju ago yin e ri wipe asiko ti lo e ma binu wipe ani le gba ipe mo fun tale toni. Amo e je npe number baba le kan si tele family ma fi kan si won fun itoni ati adura. Te pada layo ni gbeyin aye ti number baba re 09028242487 0902824287 tabi 00352482150 00352482150 No commissions kemi kuko ite dori Mr. Ogunbade jo lata kungba akoko Alagba Oluwa se lo nka bibeli wa fun tale toni Alagba FC ba awon gogo gan ni interpreter wa lale toni Local engineer Kaode Folarin mori yin be yen duro re o titi dojo mejo ta tun ma pade lori eto alalubarika esele Alexa fa lori radio Adama Moya jowo Ebenezer loko mi wa dura yin yo gba temi yo gba odi ojo mejo
2: bo battery ririn to ti gbiyanju titi ti ko ti ibo si ririn ku sona kan so ti de Celestial Church of Christ Calvary Parish simi loluwa olokun agbaluku arigede akoko nibi ti oluwa tin lo ojise re fun iran yi prophet dr alex omojowo jp ti gbogbo eyan mo si sele alex o ya nbe
3: baba mi mo ti foro mi
2: akoko ti e dola darapo mogora awon eyan ibi akanse adura to wa fun gbogbo eda kaakiri agbaye ta pe akori re ni atunyan ogo ojojo tuesday ni eto adura yi mo nwaye lago mewa aro si meji la osan wa akogo ti e na ofun loke be gege ni olorun ala yirin ni bi si ojo isimi wa fun isoji laarin ilu tabi isoji ninu ijo olorun e le mo pe baba wa ninu oluwa yela fun adura aluyo anu aseyori igbega ati bebe lo gbogbo loselu ati gbogbo eni naga bi giga olorun ni nba ni se o fe de lu oba ni rorun eni wo ko wo mo waya wa bujoko ayo mo fo ya wasiwaju oluwa jesu christi oluwa nduro de gbogbo eyan be fun adura ma pe woli alex omojowo sori number yi 0803524825 0803524825
4: gbadun adaba
5: mo n gbadun adaba
4: mo n gbadun adaba
5: o n gbadun adaba

e patewo fa won baba dada e patewo fa won baba dada e je ka celebrate gbogbo awon responsible fathers ninu gbogbo ojo ti nbe loke ipe yi lodun kan soso ojo kan won yonda fa won baba be ba si ri mi lale eyin te ba nwo mi Facebook e ri pe mo dress like a responsible father mo dress like a responsible baba bi mi o ti e ti isabiyamo mo bi omo kan lati ile awon igala wa mo bi bo te se poju mi lo se bo ke ye o bi en to ju lo mo bi en to ju mi lo lati ile igala wa omo mi ni na to iya mi ni o she's my mother ko bo de le ti bi o ni wole la ro la e ka le o se dada mo ba yin la sale oni inu mi dun ayo mi kun dada simply because ipo ti father's day otun odun to koja lo fi mi si koni father's day odun yin lo ba mi mo denge po mo jade tan mo gbe yo adeboye ga la ni le fi ma darapo mo wa ni Facebook be ba sha ti de Facebook ye e sha search fun adeboye ga la ni be ba se wa nwole e ma ba mi share video yen ke ma ba mi ko happy father's day happy father e ja celebrate awon baba yi gbogbo awon responsible fathers gbogbo awon baba to mo se won nise awon baba ti n toju omo ti won n toju aya awon baba ti won n toju molebi ti won o je ki bi o pale won emi o wa soro nipa awon baba ti mo n na yawo emi o soro nipa awon baba ti o bikita nipa itesiwaju omo mo n soro nipa awon baba ti won ri omo won lomo won awon baba to ri iyawo laya to sin se kele won dede happy father's day to you e jo be se n wole si Facebook yen e ma ba mi share video yen e ba mi share ba mi like comment kan soso ti mo fe ko ma wole lale yi o na ni happy father's day e le ko happy father's day yen ko lo bi ola olorun eyin te ba de fe celebrate baba yin e le ko se comment section ma ka jade lale yi e ma send as text message e ma fun mi ni WhatsApp fun kan ta nlo na la fi nse streaming a tun le mo fi wo WhatsApp bakan na so e kan send as a text message soju comment section ma ba yin ka jade happy father's day o Gideon Olajubo Ayodeji Oluwa feran mi e ba mi share video yen bibili ati bebe lo ti won wa ni Facebook aku orire gbogbo awon baba dada seri gba ti mo ndagba bo ngba ti mo wa majesin ngba ti mo wa nkeke ngba na mo ma ri daddy mi lopo gba alaya meta funra lara e baba o da joko sita bo ba dowo role yo fowo leran yo yan ge le alaya meta o ni so mi ni ko ni so meji yo kan ma wo su be ko ja nwaju alaya meta ko ni gbin enle o daddy mi ai enle o se si wahala lede fe wara be ba lo ba daddy mi e da ke si o si nkankan ani ko zin kankan o alaafia ni o nkan gba fere role sara ni ai ase baba o gba fere role sara aso lopolopo nkan ti baba n ba kun ro aso lopolopo awon nkan ta ko ni gbe sori ti o le so faraye gbo won ko wa gege bi omokunrin wi pe ohun ti ba n se wa ka ma fara mo tora won iyawo wo gbodo romi je loju wa awon obin o gbodo ri pa baraje won pe wa ni ole oni mele tori be opolopo nkan la mo n gbe sopolo ta ni le so faraye gbo opolopo nkan la mo n gbe sokan ti o si mo ja wa lodo okun je kini iyawo je ki lo mo je
a ti seyi si a ti donile lori a ti fi moto sese re eyan tin ronu okada o mo ro ti oni keke oni sinmi oni kaloku ni o mo ronu bo ni o se da mi wili abo kuku mo nkan kan se ni ti ka je ka mo ka woso ka gbele ka so layo atalafia o mo se mo so lopo gba bowo re o ba tete ma gbe yawo bokan re o ba bale mo dalaya lode simply because atari ajanaku ni ki seru fomode tokotaya to ngbo mi mo di oro baba nforin ran tokotaya leti e ja mo nforin sira wa leti o takotabo to ba fe so mo ra won ogiri alapa nloro igbeyawo alagbara lo le teni ti esa baby ti akiyin o gbugbu eyin baba lode yi mi wili eje n se bayi gbugba wa baba eja koko fi adua na ka ko fi side eto yi mi ko logun oba ko ba wa se gbugbo nti n gbe wa lokan ta le so faraye eyin iyawo eje n so asiri kan fun yin nipa awon baba lale yi o be ba ro pe mo ko yin ten ku lori e boko yin ba so gbugbo oro fun yin te pe ko si nkan ti o le so fun yin sheki matan yin over 50% nkan to wa lokan okunrin lokunrin oni ever ba yin so mo mo ko mi ko si nkan ti o le so fun mi tan ko si nkan ti o le to ba so gbugbo e fun yin tan eyin gan oni le rokan gbe happy father's day gbugbo eyin responsible fathers e ka le o and celebrate yin

Alabi mi olajuwon Janus Ajibet King. Happy Father's Day. Je ka won omo ma mo pe nkan bayi daddy e ti ni kin lo se nkan bayi daddy e ti ni kin lo se ko mo dojo waju ka mo mo korira won baba wa pe daddy mi o ti e se nkan kan e je nfile be e je ka lo toast si igbe aye awon baba dada awon baba lalubarika awon baba ta mu yangan ibi ti mo fe mo soro de yi omi je fe mo jabo loju temi e je npada tori awon baba to get wi pe they are facing a lot in their marriage ko se bon se gbianju to iyawo won o ni ever appreciate won nkan ye lawon omode en ri awon omo ti so baba dota won ti e fe ri baba awon sojumo so I don't want to talk much on that komo de pomi jo lo jabo loju temi gan e ga lo toast gbogbo eyin te wa nbe yen e get a cup yin e get a cup yin ba se man se to ba je yin meta ni e get a cup yin meta to ba je yin merin ni e get a cup yin merin se ti se ton e je ka lo toast ah iya ko foto mo ge e ja ko la pa be yen.

0: 081-6251-9991. Hello, Ekaleo.
1: Ekaleo.
0: Ekale, shall I feel alewa?
1: Ala fi alewa.
0: O kuli lo pa mi sora bobirin.
1: A gbo yin.
0: Eni?
1: O ni mo gbo yin.
0: Okay. Sobirin lo n ba mi soro ni abokunrin.
1: Okunrin lo n ba mi soro.
0: Okay. Okay. Mommy nko sa.
1: Ala fi ala de wa.
0: Se wa nbe yen.
1: Won wa.
0: A wa nbe yen.
1: Won wa legbe mi se.
0: Okay, if you want, if you phone yen se last speaker. O da be pe abe duve le wa tori sound phone yi on dun labe le.
1: Amura lowo ni.
0: Emura. Daddy clap for yourself. Mo like yin, wallahi. Mo like yin gan. Possibly. E ba n fi phone yen se last speaker.
1: Mo ti fi se last speaker.
0: Hello mommy, e kale o.
2: Hello.
0: Shall I feel alewa ma?
2: Yes.
0: En soro be n to ti wa ni cloud 17. Hello.
2: Hello, sir.
0: Bi step melo le wish ki daddy gun la le yi.
1: O bi mi pe ki le so du.
0: Mo ni step melo le wish pe ki daddy gun la le yi.
2: Meji ti to.
0: Merin ti to.
2: Meji.
0: Meji ti to. Now, e ja ko rin soji. Se ti se ton? Now, e je ki fo yen wa ni ile lori bed. Eyin meji je wa jo ma koju sira yin. E ma ma patewo ye meji meji. Oya. E ma ko ga koso. Olorun ga koso. Igbekele omo eniyan asan ni ga koso baba. Oya. Oya.
1: Mommy,
0: oya keyan ma se soji keyan to bere. E ma korin soji.
1: E mo ko mo so fun yin kan pe a ti mu ra lowo.
0: Na e je ki ran yin lowo. O da pe mommy o ti si spirit. E je ka ti mommy sinu emi. Hello mommy.
2: Hello,
0: sir. Esun kaka.
1: Mm-hmm.
0: Esun kaka. Daddy, efun daddy, efun mommy ni phone. Eje ki phone wa lowo mommy. Now, sherry mixer. Hello, sir. Without mixer, ni church microphone no ni le soro sinu speaker.
1: Oh, speaker
0: say. E duro, e calm down. You know, you bright. She gbo mi bayi.
1: Ina so la lo wa nle ati panu.
0: She fe gbo mi bayi, sir.
1: Gbo.
0: She mommy ti sun kaka.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: Now. She simina wo ni abi lingerie abi 90.
1: Atọ ko si.
0: Okay, a je pe ma ri mixer to wa ni waju won niyan. E ma ri mixer kan bayi bi meji olori rododo.
1: Bẹ́ẹ̀ ni.
0: E gba mixer yen mu ke fo eyen sha mu awon feather ori mixer yen. E mu dani.
1: Okay.
0: Eyin ni ke wa ma e wa ma ti sotun e ma ti so si e ma se gba koso. Olorun gba koso. Igbekele omo eniyan. Asan ni gba koso. Oya baba. Eh korin mommy ma rerin na ni ori ogo ni. Ori ogo.
1: Ko da je won ti je ki korin o ti rerin.
0: E ma rerin na ni e ma ko na o.
1: Okay.
0: Oya.
1: Se mo gbo wo ba mommy ma dun.
0: O da ro. What in David Duruba? 081-6251-9991. Hello, somebody a Kaleo.
3: Hello, sir.
0: Shall I feel alewa, sir?
3: Allah shalawa.
0: Daddy.
3: Sir, I'm borrowing.
0: She like it, blum blum.
3: Me, when I put my cock in your wallet.
0: Hmm.
3: Ya woman was a beacon.
0: Hey, ya.
3: Is that this I mean? No, I'm afraid to dollar.
0: Ah. Kuye mio. Hello, Ekale. Hello.
3: Hello. Hello.
0: Ekale, sir.
3: Ekale, sir.
0: Shall I feel alewa? Shena wa lori transformer yin. She ina wa lori transformer yin.
3: Eh, ina wa be.
0: Mommy nko. Mommy nko.
3: Mommy wa.
0: Shanti sun abi won e ti sun. Okay, hello, sir.
3: Mo gbọ yin, sir.
0: Se ti wo pata mommy ri? Se ti wo e ti wo pant mommy, se ti wo ri?
3: Ara o mi ti wo lo.
0: Se le wo bi ke wo lo si bi se.
3: Ah, mo le se ki wo fun abi.
0: Ke wo si di ara yin ke wo lo si bi se ka wo na wo boxer yin.
3: Ah, mi le wo. O ga mi le wo.
0: Why te le wo? Why te le wo? Won o clean. O ni doti ni won, obun ni won, won yin fo. O ngba. Ko se ri mo yan. Sebi kan te nso niyan.
3: Yara o ti o ba ta, ti o ba se ri mo yan, se mo le te ti mi le fe.
0: Okay, so e le wa be le wo. Se le wa be le wo.
3: Bo le wo, o ba le o wa mi.
0: O ya ba, mommy e ba n wa kan fun won ba yen, o gbodo wo sun la le. E ka le e ba n wa kan fun won. Ah. 0816-251-9991. Hello, somebody a call. Hello, 0816-251-9991. Hello, a call. Shall I fear lewa?
4: La fear.
0: Mommy, inko.
4: Oh, I'm me.
0: Okay. Uruko wole man kwe wan? Oruko wo la won na ma npe yin? Daddy she le wo awo tele mommy.
4: Awo.
0: Radio yin yen da mu wa.
4: Ma wo.
0: E le wo, she le wo lo si bi se?
4: Dada.
0: E ti wo ri?
4: Ah. E fe ge wo.
0: Eni?
4: Mo
0: ni se ti worry bi keke wo lo si bi se
4: e ma tu ki se
0: do ni bi to dun mo yin nu de. Okay, e fi fun yin last speaker. Hello mommy, e ka le ma. Hello ma, e ka le ma, shala fi ale wa ma. Ise wo le ma nse ma?
4: Anta jani ko.
0: Ise wo ni daddy na ma nse? Eni? Okay, a fe se kini kan laaro la. Te ba ti wo etan te n lo si bi se, te ba ti mura. Boxer daddy le ma wo. Se gbo? Awon na wa ma wo awo tele tin. Hello? She like judgment yen. E sure pe like e.
4: Okay.
0: Be o se ju be lo. E ma je ka de ohun wa ye boju ba ye ju o. Tori mo nbo wa le yin wa ye wo lola. Oda ro. Aya. Ẹyin tẹ wa Facebook yẹn, ẹ jẹ́ kí comment yẹn máa wọlé. Philomena God's Power. Abiodun Bukola Omolewa Ogungbure. Ẹ kaalẹ o. Hello, somebody ẹ kaalẹ o. Ẹ kaalẹ o.
5: Yàwó mi ti lé mi jáde torí ọ̀rọ̀ yìí o.
0: Kí ló ṣẹlẹ̀?
5: Ó ní gbogbo mo ṣe ẹsẹ̀ sọ̀rọ̀ yẹn, ara mi move wá ń dì mọ́kàn tì mí jáde ló ti lẹ̀kùn mọ́, ó ti tilẹ̀kùn báyìí, ó ti tì mí ta. Ẹnà fún lágbára díẹ̀ báyìí.
0: Ó yẹ kí ló dé tẹ̀yìn náà ń dì wọ́n? My dear, mommy, my mother.
5: My mother, okay.
0: You know I love you. Oya sile ko fun mi. Oye kan bayen, ma ti drop ko. Oye kan lekun.
5: Lo kan bayen.
0: Eh lo kan lekun bayen. Ile ko kan ni kekan, e ma kan meje o.
5: Meje ab mele ni
0: kekan. E yo kan ni kekan, e ma kan meje.
5: My dear. Oni.
0: I love you. I will give you 10,000.
5: I love you. I will give you 20,000.
0: Baba ti David to ba sun lale yi. Se ri tojo yen ba ti nro sin yin lori e won ma ko ojo ife ro le mi o Kenny o layeye ore mi dada lati ke loruko ilu yi nijoba ibile okiti pupa yen o e mo ja gbe pe mo Kenny ni you don't cause trouble tonight though. Shanti lewo na jade ni Father's Day eyin iya wa lawon baba jade tori pe na won tan le ko da na o mi wi le mo ni imoran kekere kan ti mo fe fun awon daddy kin to ma lo eyin daddy e sumo bi mo ti yin ni bere eto yi sugbon mo ni imoran kekere kan fun yin imoran to le mu kemi yin ogun imona to le mu ka wa baba ogbele aye pe be ba mo pe fe gbe ile aye pe daada pelu ifokan bale e mo ba ti so sorry fun yawo eni o e mo ba ti so sorry my baby I'm very sorry language to kere nu aye gan ni o learn to say sorry be ba fe ke mi yin ogun learn to say sorry be ba fe ka ya awon omo yin da eyin baba mo nso o ki sa awon aya o ni won ba agba te ba ri wi pe e se anti learn to say sorry e ma ye ki igberaga emi ni olori ile na ho e ma jo ge emi wa ku e ma jo de mi wa legbodo ara awon respect kan to ye ka mo fun awon iyawo wa akoko e ni pe awon eyan won yi la ngun mole bi o ba si obin ko si nta fi mo tura o e si moye ti o e si ngba nta edo ni iyawo le ngba ka to se bi okunrin awon nan dana fun yan o awon nan dana si wa lenu awon nan gbe headquarter le fun wa ka mo wo learn to say sorry to your wife. I'm very sorry, my baby. Ma bino si mi. Sheri language yi. O le ye ni o. Fun gbogbo awon to ba ye patapata. Aditu oro ni mi o ni so ju be lo. Learn to say sorry. To ba di next week. She next week ni ye. Awon bi meji kan darapo mo wa lori eto yi fun advertisement yi won. Janosaj Bet King nbo. Ore mi tailor kan na nbo lori eto yi. Eyin na gbe polowo oja yin wa. E ja fi gbe eto yi laruge. Kan teto yi nfe niyan ko bere nkan kan lowo yin ju be lo. Oju opo to lu ja sodo temi re be ba ni nkan te fe ba mi so. 090-5710-9094 lekan si 090-5710-9094 0244 te ba nkan te fe ba mi so te ba pe mi ti mi o ba gbe e fun mi text message ni WhatsApp tabi SMS ma ka to ba je nkan ta down si ni ma down. All right, ile ti ya mi de gbe ga alani alani le mi nje o alani ti o go eni to nba rin ni ogbon o wo kembe le n todu mo le oko lomoge radio boyfriend yonre olu aye tana tana wa omo kan soso ti ya npe ni my children olon lo pe ori be yoku tu dojo mejo lase olon oba titi digba na wa nko ani jeun ti o te wa lorun o da ro.